0: Angan panamun man salam.
1: Panara kandu banara mandu.
0: Anpav anasmun man parkar.
1: Gungan panam jatan mudam.
0: Anchij ang asan apang.
1: Kupmaya pargat mitudar.
0: Jalthal amand tis vis.